happy Sunday. Monkey, you molon to logo to logo. Monkey, you tell less or tell less or. Monkey, you look at Jesus when you talk to us in Jinde. But where your molon at the day, wake up is another morning devotion. Thank God is another Sunday. Oh, second to the last Sunday of the month, for that matter. Mogbe Olorun ga fun aye omode ati agba. Mo kiyin omode mo kiyin lagba. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, te Midway Market. Gba gititun ni Ilu Ibadan. Gbogbo eyin alayo ti nu dido ni mo fi so fun yin wipe lati oni lo titi di pari osu. Emi Oluwa ni so fun o pe wara anugba. Nti mo gbo loni Sunday ni enikan ni oni mo ni only communion service be ni oni ni talent Sunday as well but bo se je yen bi eniyan ba ti gbo won Olorun awa ki waste the time lati so Olorun ni ki n so fun gbogbo eyin te wa nu le pe e ra anugba so to ba ni tiju so le dide kankan lo si bi pepe e kan dobale kan kunle ko si ki baba re ni seju kan ko si dide pada mi ni ni ojoko mi o ni mu omo le ni bi pepe kini kan da mi loju Olorun so pe won pin anu un ohun tun sanu awon eni to n fe sanu fun momo iwa atomo re dide oni tun loju anu mi the same thing na ni omo sele ninu service loni o si sin ti anu o le se to ba tun wa di Monday n ta tun so fun ina ni a n lo si o si anu re oni to je 24 by system ojo meje pere loku ta fi dagbere fosu ipo digba o se fun ojo meje je yen oluwa ni so fun yin pe ra anugba so wa nu awa ta ra anu ti o ra anugba to ba wa nu wa dide wa si bi pepe kan wa do bale wa kunle jaje oki pe oluwa o se o ibi to ba aye mi de ki se nipa agbara oni 24 bo ti e je pe sele sele niju ati n gbo leti le bayi eyin te ra anugba nikan ni e dide mo de ja re o oro anuku oni te yan fi nse awewa olorun ni gbogbo eyin te fe ra anugba e lo ki baba yin bi pepe yin e kan dobale e kan dikole kan so pe baba mo tun ki o laaro yi anu re na lo gbe mi de bi mo de yi e je oju agutan lo so mi do mo ogun aye yi ogun Nigeria iba bori mi o dupe po gba engineer lo to ni ese Wednesday sugbon mo feel e mo n gbo ohun e mo si ri alaso ala to lo sanu awon eyan kilo bi ode bi to de isa

0: in what Jeff Pharisee as is Sadducee, and we won't win Pharisee, people that are far to see, and we ring come borrow. And when one Sadducee, they're always sad to see. When they see goodness, they're barrier, you know what bad gelatiri. And when one gin that you want to lay in, but when you're more long time, bomika kakiria, you're a delay. E wa na wo soke ni baba mo dupe lowo re mo dupe ko ka mi ma won ti o ra anugba loni ojo isinmi olohun gbo gbo ni oluwa lo won sa nu laaro yi oju anu yo ro ka ka kiri gbogbo bi te ba ti fe no wonder lo fi so pe mi o sa nu fun awon eni te mi o ba sa nu fun olohun re lo so be ani e wa gbo in to fi le wi be ki se gbogbo eyan ni mo ra anugba e jo sa today is 24 se le ki hallelujah la meta ati ogun meta a kan momo ke to ba wa nu awon ti o ra anugba bo se ko ngbo mi lori be didide ko foke to ba sun foke didide bayi to ba rin lo afi to ba wa nu moto to ba si wa nu moto to ba wa moto gbese soke ko fi le si ami pe o wa nu awon ti o ra anugba aye ki se gbogbo eyan ni mo ri anu ti mo so yi loju olohun loju olohun ma tuntun wi loju olohun meji meji lo da wa eni keji kan be ti won ni sanu eni kan be ti won sanu fowo saye emi ni ma ra anugba e ki hallelujah la meta hallelujah hallelujah hallelujah si ogo meta to ba wa nu wa ogo fun mesaya wa fi owo saya ki gbe baba ninu awon eni to sanu fun ninu awon ti o ra anugba ma wa ninu won oni sunday to to kino je ndapo awon farisi won so fun jesu pe kino de tin se yanu lojo isimi jesu wa so fun won pe se ije lojo isimi abe ife ran yin lo nje lojo isimi iyan tumo si wi pe ko si ojo ti olohun le sanu eyan bi mo se prepare message oto ni ti mo fe so oni only communion service ni emi olohun kan ni so fun awon eyan mi pe awon kan be ti an ti deal fun anu won ye fun anu besi la lawon kan to je pe they are destitute of mercy. Destitute tumo si awon ti ki ra anugba en lowo mejeje ni baba mo gba ogbo pe ninu ose yi ninu awon ti o ra anugba lo dekunle epaphras wa. This is the voice of the Lord. Olorun lo da gbogbo ni meji meji. He created everything 2x2. Ewewe agbado te wo yen ewe kan be to jo ewe agbado but workers da bi agbado ni koni seso igi kan be to da bi osan ninu gbo ato ba won dagba yo gbaye sugbon ko ni losan ko ni seso te ba wo gbogbo ewe tin be meji meji be na ni olorun da gbogbo eyan ni meji meji be se n gbo mi nle njo je mo pe meji ni o ikan be ti o ra anugba enikan ni e wa prove e ninu we Matthew chapter 24 bibeli so kan ni 40 and 41 o ni okunrin meji yo wa ni oko okunrin meji o la o mu kan a o si fi keji ele ti won ba nwa olori re ti won ba nwa enti olohun ko yo ti won ba nwa eni ti o ra anugba ti won ba nwa eni ti won fi sise nla ki gbe anu ka miye anu ni mo mu yo o la mu kan a o si fi keji ile to ba tun wo verse 41 o ni obirin meji yo ju mojo ma lo lo a mu ikan wa ma lo tapo won se kan lore won si fi keji ile ninu ire ajo aye enikan ratio enikan ni 1:2 ni won amenikan won fe nikan le ewo olohun asi ba mi ni gbogbo igba tin ba ti ka bibeli ohun to je mo ninu we Romans chapter 9 verse 15 o se so ni igba meta epafra ara anugba epafra wa ara anugba epafra wa ri anu olohun gba mi sako kenikeni o mo sogo gbogbo ti mo ri layi ka mi igba mi tin ba ti se yanu mi ba sele bayi ma kan se ha ti o ba na nkan mi se mi gan ma ni kini se mo deal fun ni e sa mo wule bu mi mo mo pe mi oye anu lo ka mi ye mo mo pe mi o qualify anu lo qualify mi o lo won koja lo loni o ni so fun awon eyan mi je won pade mi ni church mo fe pin anu lati wo odu e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji nbe eni kan ni woli e mo so pe omi wa ti pe mewe je alu o do la monday la lo mi yen la gba olorun ni rabaji gan and no fi bodo follow mi omi mewa la ko kale a to adua gba si laaro monday e wa fi omi bottle mewa pere o fi we n baba de church lo ni ma so pupo e and Baradi for Women Convention. Only Toto Jet Talent Sunday, Holy Communion Sunday, Display Sunday is a power Sunday. If I dear Barani Tony, Ewa will be one wa, Ikeji Yowa. Be one down, and Ikeji Yow down. Meji Meji Leyo. Meanwhile, Romans chapter 9, verse 15. Egbon ti bibe ni so Romans chapter 9 ki lo so ni verse 15 gugu wa na la mo oni nitori o wi fun Mose pe emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun emi o se yonu fun eni ti emi o se yonu fun Olorun ni soro nbi ololu won saanu fun to won saanu fun ololu won yonu se eni to won ba yonu si fi owo mejeji gbaya baba saanu mi emi o sako ninu awon to sanu sanu mi sunday kerin leleyi meje ojo meje pere loku to su yo fitan kami ye fun anu I want to be the candidate of mercy. Lord, have mercy on me. Jesus omo David sanu fun odekunle epafra momo so ti ena iwo so to ba di lo wo mo gbo leti mi eyin te ba gbagbo pe woli eleyi ntin ba gbo ni ma pe to ba gbagbo pe Olo mo ba mi so to ba gbagbo pe wuli Olorun ni ndun yi jo lo mura lati iwo rodo e wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage e enikan ni meji meji leyan ninu we Genesis chapter 25 lati 21 titi wo 23 e ba mo meji ni Esau ta npe legbon Jacob amo se pe gbon re na ni bibeji won bi won bibeli si so wi pe Esau ni mo ko ira Jacob ni mo fe kilode anu ni sise and so ba si re to ba ru anu ko sen to le bere pe bo ni ti e ti je esa temi kan ba ri nkan se mo sogo won saanu enikan be to daju o lo ti won saanu to ba ri ta tegun fe si o to ri jaje tabi to se nkan to dabi eni po bo ogbo to lo ngbo ke se bo mo se anu ni mo tun gbo bi mo se feel e ni ojo ti mo ra anu gba. The same aura, the same unction, the same enablement, the same unction. I say, kana maje mu kana to ti se mi. Mo to ti feel your agbara yi kana. Daddy era pala bo se gbigbe eje won gbe yin. Bo se riru. Oluwa ni iko mi kan ki gbe si aye awon eyan je won pe mi pe ma san. Enikan woli se won le ki gbe nle won ni. Oni lori oke si oni ibe ni itusile yo wa. Ara le Jacob yo si gba ini won. Upon the Messiah, there shall be deliverance and holiness. Itusile ati wa mimo ara le Jacob yo si gba ini won. Esa o fe ka dori oke si oni ni. Bo ba si to deja re, it is all well and good. Sugbon to so fun mi ni pe mo fe nawo anu koja. Esau ati Jacob. Jacob lo ra anu gba. Won fi Esau seyin ni. Edomu ni won pe Esau. Oluwa tun so ninu we Malaki. Oni gbogun to ba ko to ba tun gbiyanju e owo tutuka ijo omo ka mo san se ehe Olorun antani obi ka bi o si Olorun iye ni kan ko ninu we Genesis chapter 17 lati 16 to 21 orisi omo meji ni to nbe Ishmael ati Isaac bibeli tun so di mimo fun wa wi pe Isaac lo to ru majemu anu eni kan ni kini nje be awon mejeji won ni won lowo oni sugbon majemu taye raye majemu ijobo orun on la baisikida anu nbo lo wa won pe nkan laaro yi oju ki won ni o wa gba 50 million lo ta anu ba dide si aye niyan eyan si dayato ninu we Genesis 29:31 lati ese 31 Genesis 29 lati 31 lo si sale obirin meji le nikan fe le kan na won pe alakoko ni Leah eni to ni tender eyes won si pe elekeji ni Rachel obirin to beautiful omelewa ti segbe loyi amororo obirin to fine bi egbe bo bibeli so nkankan oni ni tori pe Jacob eniyan lo feran Rachel won lo feran Rachel oni Olorun si tilekun inu e obirin to ju re tender ti o fine bibeli ni Oluwa si si ninu eni kan ni ki le fe fi yen mu jade Leah lo ra anu gba ko to di pe Rachel na ti ero na lo igba ti Rachel o bi se gugu e pada anti Leah ti bi orisirisi olu omo dale o ti bi eni ti won pe ni Levi o ti bi Rubeni o ti bi Simoni igba ti o ba bi o tun bi papa nba yi o tun bi Juda ta ni Juda iran ti Jesu alagbara bi ara alagbara bi ara o eya juda kini unde o ti bi kinu eya juda kale ko to di pe ninu Genesis chapter 30 verse 1 lo sale ki eni ti won pe ni Rachel no to wa yari pe ah se bi si mo ba lo ri but ko to bi meyo ti o bi anti lea ti won ko yira o ti bi pupo olufe se yan wa gbadura ko lohun je wo ye ti ohun ni mo notice pe gbogbo eni ti won ye ti nu bibeli gbogbo eni ti won ba ko yira olohun a si tewo gba won olohun fi je pe be na ni gbogbo awon wo li taye ba nbu wa mo soso ku so pa won olohun a si mo gbe won ga anu ni eke baba danu lu mi mo le mo so lo be ninu we Genesis 28 verse 27 to 31 Genesis 28 verse 27 to 31 ibi lati ri omo meji ti won bi won pe kan ni Phares won pe keji ni Sarah Phares on la bro Sarah le gbo bibeli so pe lati nu ibi oni Sarah ti nawo e jade won so fododo mo lowo won le le ni winner aso nko ni o je winner kenyo mere sa aso le mo mere kankan wale ewe ni ti won pe ni Phares to je abro won ni leyin ore yin bi egbe se fawo eseyin anu ti egbe jade o ti abro jade ojo yen la abro degbon tegbon dabro anu asisegbon dabro asimegbon asisodomo leyin abro asisabro degbon anu amo tun nkan pe eke baba sanu mi laye eni kan ni buli ki mo ngbo laaro Sunday egboju be lo te ba di church oluwa ni iko mi mo fe pin anu kakakiri mo fe sanu awon eniyan mo suku si testimony ti mo ri enikan ni nibo ni osodi ni ojo Saturday to koja nigba ti sister Fojui to fe brother to na to je handicap abarapa abarapa meji fe ra won o si ra anu gba engineer e pe awon mejeji bi won soro bi mo se lanu le ri ti mi o le pade mo e kigbe e ni anu ayo ni gba mi o bi se mo mu lo die die niye ti bibeli fi pin ase meji meji lo da o da kan paru ntu uru ntu o si da kan loju lowo o fi kan se baruf ayedewu o fi kan se original omo mo da counterfeit se bi original ni o ewo olohun ba mi engineer e wa wo tawon omo birin meji so en to loju gan oro na lo bo la foju se wa ro na lo emi o riwe eleri o mo wa gbo leti mi ya o ni ko mi gbera lodi ninu service se meji gbogbo eyo mo kekeke toju yin ba la so lo gin ti mo so se o leti so oro poro ni lati ago meje laaro yi si ago mesan o koja iseju mewa o ni ise ti ise awon ago bere ni ago mesan gere o na mo lo si bi owo ago meji la enikan ti e to ni ka fun en to ba gba first ninu display o send si mi lati America o ni iko mi e fun won lebu ah o ni first second third e fun won lebu mo ni eh ah nko sele o nko gbe nkan hanu e pe awon mejeji ki ngbo ti won so bayi ba gba mi nkan ko le rekereke
1: praise the lord e ba mi dupe pe o pade ipe baba mi ki se agbara mi mo pade pe baba mi o anu ni mo ri gba
0: anu
1: ni pe mo ti o ti kon ni pe o mo ti pade pe baba mi ni ma ti lojinu
0: eyin no to ti lojinu
1: 2022 ni mo pade pe baba
0: 2022
1: yes mo pade pe baba mi 2022 yen e ma koko mi mo ma so fun ko mi pe oko mi e ma gbo program mi oko mi jona ni o ma sun gan a ma sun
0: jona
1: ni oko
0: ki lo ko won
1: adewale emmanuel
0: jona
1: oko mi a ma sun ama n ba ni oya ejide lori bed a ma sun ani e temi nikan ma gbo oni se mi nikan ni olodun fe sore fun ni ni 2023 oni eja wa ile kokan ra oko mi ni
0: ke wa ile
1: oni jo fe jale ni oni so ki so ko lo gbe ibon ni mo ni olodun a pese mo na olodun baba mi a pese mo ni eja shawa bo je business ni bo je half ni eja wa ra keka ko le mi rent igbe olodun a se o wa ni se mo mo pe ise to n se ise sport ni mo ni ebe mi na gan ise sport
0: ki ni se
1: sport
0: ni
1: be ni baba mi mo wa ni
0: se imo sare ni e le sare be se ri
1: baba mi mo ti win medal
0: tani
1: fun Lagos last year Ogun State Festival mo win ni silver fun Lagos State
0: eyin
1: be ni medal mi
0: eso se wo won ni
1: baba mi o se wa ri testimony mi kankan to gba gbe mi wa last year June last year láti festival Ogun State ni Nke Abiola mo ni owo ti mo ri o ye ki fi bere shop ni mo ni ilewu ilewu mi ra oko mi na o ko ti e yi to ni na o ko ko fun mi
0: sawo na win ni
1: o na win o lose game we
0: ngba won ma so
1: o lose game won se wa ri ju lati yen awa lo bayo to tale mo wa ni Mr. Olotu pe afera le o wa ni elogun la ni gan pe ba se ri afera le o ti ro wa pe won ni baba se ri
0: esejo re sa
1: o ni emi o riran oko mi na disable mo ni afera
0: se ri won ni
1: o ni afera le se mo ni afera le o wa ni oke o wa ni oke o wa le lo mo ni mo ni mo ni 400
0: ah eyin o mo lo se su won le mi o ri na afoju la won won lo ko mi disable afoju ati disable fera mi o ninu ipe yi emi o fe mo teni kan ba so mo gbogbo anybody ba fe so mo bu o olohun ba ngbo ko si eni to lo le sanu laye won to wa win ni competition won win ni for Lagos State ah inu e won ti rowo sajo o asenti oni toro ba ro ni toro ba ra because gbogbo awon to ri bi iru won temi mo pade laye ibi on ba ra bo ti mo ri won emi o mo ru anu eleyi o engineer e je won mo so bobo
1: o wa loke o wa pe yo to ba sise pe ya wa wa wole for people won yin oniko won wa fufu wa o wa ni ka ti e ma lo
0: o ni e ma lo
1: o ni ka ti e ma lo o ni o ko o fi se olohun lo re ni
0: o so iwe le re
1: cheri eh that's one mi keji ni pe ninu dile ti mo ti jade ko baba mi ko seyan to travel atori idi ise yi ki se ere wo lo sa ni aminia o every 7 mo lo si aminia
0: lodun yi
1: eh mo lo ja mo lo se sambo ija won loja sambo game
0: e loja
1: te ba mo sambo game mo lo se ni aminia passport mi ni e wo baba mi cheri mo wa de ni 14 april sambo yen baba mi mo lu si game yen owo oyinbo na mi
0: ebo na yi
1: mo mo pe mi si n bo lagbara olohun
0: lagbara olohun
1: awin ni
0: e na ebo na ebo na
1: mo mo pe mi si n bo lagbara olohun ti ma tola afun mi se
0: awon taye ro tele tele pe ko ye lagbo awon taye ro tele tele pe
2: ko ye lope loruka jesu alarun ara n feru won
0: e wo nkan
1: e
0: wo baalu
1: baba mi ninu family mi ni dile baba mi ko seyan to gun baalu ri emi
0: ori ogo yi lo je won gba oju emi ki le pe
1: emi afoju ti ori ro won ko wo baalu ti dile baba
0: osh ore iro na to ni afoju pa abi ole oko won re iyawo ni
1: baba mi mi o paro o baba mi mi to fe ke sore ko fun mi ke gbadura fe ma toko mi because mi o si ni eso mi o ti lo mo
0: e bi mo
1: mi fe ki temi gbe ni dile adewale mi fe ki temi gbe mo fe temi na ki bi mo foko mi ki iko ta nse ile ta nko ko ba je pe ori lori lo ma jere wa to ba ya
0: olorun mo dobale fun won mo dobale mo bi o bi fun opo ati yawo yi iwo lo mo pe omo lai wo gbogbo nti ba nsele gbogbo nti won ba so nipa won lo hospital olorun mo fo olorun bi o jesus mo fi o bi olorun emi mi ma mo fi o be jesus ninu isoji osodi yi oko ati yawo yi oya ba yoda ibiju loruko baba ti omo ati ti emi mi mo imi lo to ri yi o e je wa bere question lowo iyawo won se ipe iwa pe yin ni
1: ah baba mi o pe mi gan o pe mi gan gba mi by the mall stadium because national stadium mo si se training ti ma ti lo stadium la because ikini mo ngbe ikorodu ni mo ngbe ni agric ni gbolobu junction ti ba ti n bo ba lati n ba ti lo si stadium ma mu ya bisi ma mu seti ma mu ken guide mi ma mu so ma ma fi rin lo ma tun ma gbo ipe yin ma ni baba mi o mi ti e gbadura gan pe ko ju mi la adura ti mo kan gba ni pe ko lo fun mi ni adura emi gigun atalafia ni mo n gba ati omo ni mo n gba passport mi mo fe ma se go and come ni wa fe stay si abroad mi wa fe stay si nigeria won rara
0: rara seyin atoko yi
1: be ni ma toko mi
0: baba jona n bo le yi fe stay si
3: america
0: se be na le yi
1: be ni baba mi
0: o ori be baba jo re mo mu yawo yo eisa o wa le toju yawo ewe ntin toju yawo ti e mo ri na o yawo ti e ri na o tun lele oko e o wa disebu o olo le duo ti e wa won won si jo manage aye won edu o mama ati baba jona edu mo ni kwese kan o se e iboko yin ja
1: ah igba kokon ni mi le paro baba mi igba kokon se opo omo ndo ni mi igba kokon ni mo ma ba ja igba kokon ni
0: te ba si to ti ja tan
1: a ti paye lori bed
0: e mo je nsoro mo mo wa lo won ti paye e can you see they are so happy bi o ba nlo le e ba bless won o e ba bless won o ah gbogbo eyin te ba bless yi oko ati yawo yi mo tun reti yin laaro yi ki emi mo ko ba bless eyin na gbogbo iye gbowo lori nitori anu kolon ko bless e laaro yi e lo mura e ja lo o ni mi owule gbadura ki ri na because olohun ti da won laare gbogbo eyin omo olohun e mu iwugo anu jade gbogbo eni to ba fi anu olohun mo fi anu mu ida mewa pe ni ida mewa anu o ti owo kan san da mewe ka bo wa ri kan mu just take a special seed and jo wa je nso nkan fo ojo jesu la nu wa se won so fo bo ni won pe ni ala anu samaria jesu ni a pade service loni e lo gbaradi o omode ati agbe lo gbaradi lati wo rodo e wo moto gbagye le fe so ni wema e birin church olorun ojiji ago meje ni ise akoko yo bere fun awon 13 to 30 youth for Jesus you are to love you are to serve and you are to seek God so to ba di ago mesan ise o bere fun gbogbo awa ta je agbalagba lati 31 lo soke e mu ida mewa anu jade e mu ore akanse kan wa nkan kan to je tanu to ba wa anu wa fiti emi go se be laaro eh account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade eyin omo na ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe toro fun yin eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba wo eni ti o ra anu gba laye ka ka o mo won o ti gba anu laarin ojo meje to ku yi mo fe ki olodun ko fi anu dan owo in Jesus name you are blessed oh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary for what gbaya oni mara anugba so ni yomo ojo ri e fi pede ni yomo ojo ri e iye odun ti wedding yin pe e fi pede it is well mo wa fe mo lo gbogbo eyan omo olohun ese bibeli ta fe kan laaro yi nje je mo pe psalm 37 titi wo 42 ni psalm 37 to 42 nkan be lara mi laaro yi ejo gbogbo en to ba nilo anu holy communion service n pe o agbara oluwa e si mu lole meji meji ni gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you